hei ho whakapūmautia mai tō māramatanga me tau whakauranga ki a mātau i tēnei rā. Nō te mea he mea hanga nāhu te rangi me te whenua, ā ka whakapāhoa nā tō wairua i runga ngā kare o ngā wai. Ā ka ki koe ki a mārama, nā ka mārama i muri ka hanga e koe te āhua. Nō reira ka puta tau manaaki ki āhua, ki a tini, ki a kapi te whenua i a kōrua. Hei rangatira kōrua munga mea katoa i te whenua. A kiha i mau i tau o whakaoranga, a tainua mai ki tēnei rā. Koe anoro, ili te ai te kupu whakarite, o ti rā. E kore e puta mai te oranga, ma te inuai anake, ma te noho puku. Aira mana ki tia mai mātau e iho i tēnei rā. Glória ki tō hiwa tapu. Amen. Ka rere atu te hua tau ki ngā matu a te wā. Rātau e hinga mai ana, e hinga atu rungi ngā marae maha huri no te motu. Rātau, o tu hono atu ki ngā tini kāhui whetu o te rangi. Haere, haere, whakangaro atu rā koutou.